0: Yesu kune tumisisani pashabere.
1: Arafuwa watoma hana okumatichu. Nyejidina na okumatichu. Jinepiti na pinkwa wenu. Nunyame chiasi.